0: Ya.
1: Pion-pion.
0: Nok Ita ke Nok Ita.
1: Nok Ita.
0: Sing gemborane sangan Bang Altok.
1: Iya, Nok Ita ya.
0: Mama Elsa.
1: Mama Elsa sama sore Mama Elsa.
0: Ji.
1: Ayong, iya.
0: Kang Joko Tingkir.